0: you made your own tuma. Emma and Prem Prem Rasibuania, Woods and Adamo Manfua, War and Fantiman, about Trumpers was war. And then anam ebeti mi esinkonya ekɔ bankrom ama nananom afrɔ mo ntoma ene kente akente ene otimi sɛ ɔmotai ɔno bo akipa sɛ ne sɛ ɔno bo ade bibi sɛ ebepiem ɛwa batɔ mpɛsɔ nso adan ana ɔmonta ɔno bo akyi ene nkonya sie nyina timi kɔ so ama ne nananom atankonya ade ɔmo no nyam hyɛ ɛkɔta ɔno bo akyi sɛ ene sɛ ɔno bo ne abanka chipani akɔ montoma bakyim sɛ sɛbe yɛfo baakoma na 24 hour market ye bi bɛkɔ so ɛwɔ ɔmo abatɔ mpɛsɔ so ɛwɔ mfantiman no mo ne nana atimi nyina sinkonya na mrasbeni atimi abɔ mo ano ba sɛ ɛnkyɛ 24 hour economy market ba bɛba na ɔmo da sɔre yɛ ɛne yi ɔno bo ebeneza ahe ɔyɛ mrasbeni de mo manfo a ɔwɔ mfantiman abatɔ mpɛsɔ so ɛda sɔre yɛ ɔmo nim de ebetwa bayra wumam ama bayra ntimi amɔmɔ kwani ntimi ntu bayra ni ansa nya ho de ansa monko fie wofrɔ na kyeso bregu atimi aba ɔmo ɛda sɔre yɛ ɔno bo ntimi ma 24 hour market na ɔse ɛbɛba mpatɛm no ɛnya ma biem na ɔde kɔ baabi wofrɔ ɛna nananom atanko yɛ ntimi what ah na yɛ nananom watimi abɛtena yɛ nase egbatata monkosɛm a ani kwa so mɔkakrɔ mo atimi aka bi ɛde afɔ so na ɛne wa bepiem ɛwɔ nkan pumpun mantɛm no munim di aba na ne wose 24 hour market no wudi befrim patem ho na wantimi anyi na namase tire omo ni te ya ene ensem bi se na akukoko so hunhu ya busa wa wose an ene wa bi antimi asesa wuyi 24 hour market no ade afrim patem ho pa de na nanu mchemu a wudi omo ni matwitwi fom se empo ekwen ho fa so a wuni na namusi nkunya senkene adwensa kire timi aba nkabo wona nanan mamane se na nei bibi se na timi abo nti bibi nti entimi maso eno mokote a ensem hunhu na mpampa sa na ebeko so na ono bo etimi atoranum tuos ne se sabi aduasa mienu aga se 24 hour market entimi mampata mo biem pade a nanan matran konya ewo enkusunkum ejima ono bo anfa enidie ne ebuo anfa momo entimi no kasai ene nanam etimi akopesh na apo eno ma yi apaye abom paye ɛdi apropro ɔno bo akyi sɛ ɛne ɔno bo ne hunkwan so betimi atu ne nan ɛdi asi abato mpɛsoa no so ne mmom ne ɛndis ama ɛkɔ ɛnte ado ahoma so wo ye ɛndis ni so man pani ne baba akonya wo hɔ sa banka chipani mc ne baba akonya hɔ de ma ne mmom no sɛ ɔno bo ebeneza ahe ɛdi nananom atra nkonya ni matwitwi fɔm na watimi adadom sɛ 24 hour market ba no moda sɔre ye chima market anya ma obi mpade a nananom atra nkonya chima ɔno bo ɛdi omanim ɛdwitwi fɔm ebuoni die ɛntimi ankɔ anfa nananom atra nkonya na ɔmrako a na nananom ɛyi apaye ɛdi aprapra ɔno bo akyi sɛ ekuro so ɔntimi sisu biem no yentie kwan a nananom ɛfa so ɛyi apaye no
1: 4.5 mama wo mu ya ma hinda ɔyɔ ma hin wo mu busu mo hin bi ala ɔyɔ hin na so da ba tu da ba busu mo asase do ɔyɛ do kwada ye ma president na so ati de ne MP na wan fight man ɔ ma hin na na hinfo ɛni si yɛ yɔ bi ayi ɛni si yɛ asam obotu wa banko sukum to kwai no na chegi ya kumi afa na kwesi brabo ko ofe yanko na na ifun fefi na ye boku mata chebu de ma ya ba ta kan ko na asase do da obesi 24 economy market ni na se na wantum ya ni won ina agbo adichi ya ofe ya ma hin de kasa na na kwesi brabo na na ifun fa wo ka ti sapa adichi ya yi contractor do na mi market ya ni nam gom ya shu bebi o bebi bia Oduga sa, obaga chai here there. Ogasi market no baby.
2: Ibu kusukum de.
1: Abai.
3: Plan B.
1: Abai.
2: Kusukum ya kwa.
1: Ibu kusukum ya kwa. Why me do Ghana? Ka kasa oda kusukum amansi makesim. Bele do. Oya kusukum amansi. I itetin ni ese ya. Tin ni empe fu ese ya. No wa ba ka mu adu ma hin. Ogasi ese na mane. Me ya be wa. Orikum wo bi de hin.
3: Plan B.
1: Abai. Abai. Abai.

0: Agora maju na huye.
1: Ho adubo na huye.
0: Papa ya huye pa. Na ya fro za okaza fi.
1: Fro za okaza fi adenta.
0: Yo agora inti we.
1: Na ya meta bi se se be ma bi ya do do min chia che se. Atu papa ko ati mi sho ba nyi sia. Oni o ba ri tira ya atu bodo do awo ya enu nkola na wawo. Aya yasi wa fa do wa nyi ya fa nyi mu sa wa fa no mpra hi na fa no nkola hi na wo. Adia no a wale no ntimi ya kan ko se mi ntimi. Na ya ho se wo ntimi. Ya wo se wa fa ba ko ti wa nyi mu ba ko u fa ba ko nyi mu nyi ba ko. A wale no ntimi. Eh I wo se yasi eh wo ti ba di so wo se u da se o ke kire. Enka ne kwade kire mo se bibi sina se unwo se nima bi ko sa maza adi so na timu ana wo da she kire enya enya shi.
0: Okay. Yes, you're dancing. 0551 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Akra ye hu ye pa na wo so e.
1: Ka che ye fe na adam ka se ti aguna so bi.
0: E o papa ye ti we.
1: Asemna na me ga fini na be kan. Mm. Ba manu o se no ni ti ya ba. Asemu wi e di ti aguna so bi.
0: Mm.
1: Ma akra na o ti ti a. Papa mo o se ni ba. Kama kama. Because o ni di ti te asemni si na se ba manu yi ku wa na se ku ba na.
0: Mm.
1: Mm.